Ah, ebi le yago. Eni to ju o lo. O ni Jesu olugbala. Eni to le sanu e wo. Eni to le fun oni simi. Be se ju wo si yen. E kan ju owo yen se eni baba. Mo dupe te mi. O se ibi ton boro mi de o. O se ibi ton ba mi lo. Emi awon woli mo gbe oga. Titi lai ni mama yin o. O ni lojo kokan la. Se be se joko yen. E le ki aleluya la meje. Ti a ba ti wa ki aleluya meje yen tan lori ijoko a wa dide a ki merin e joko pada adu ataro yi iwon ba won ti an ba mura tan ni o in tan se laaro yi o ya to gedegede o olon fe fi ami si o lara o somebody shout seven aleluya haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya e wo mi o ogo merin te wa fe se si Jesu ni o ogo merin te be se si omo Maria ni o ogo merin te be se yi si oba ologun ajobo eni to le gba o to le ran o lowo e wa dide keni ma ni e joko pada ogo merin somebody stand up and shout ogo merin oya ogo ogo ogo ogo merin yen ki emi mo ko je o se itewo gba e joko pada e joko mami bi nba ti ku nbi nisin 6 mo ni ma dori Facebook 6 laaro ni daji kutuwai angbara di fun convention bi oluwa se nbe ti emi nbe laye to je climax lola and latojo Sunday e je so pe Monday ta ti bere ola ni o pari and gugu sunna church wa wema la nbo awon kan ti de le latana awon kan si wa nbe latijo Monday wema lati worode wo moto gbagye le fe sokale ni wema Jesus City lo ti ye ka se bo nitori awon atunse to nlo lowo nbe ati bi titi oju ona be sere on lo je ka dogbon si eyin wo le fe oju ere ami kan ti o mo je ki eyan mo poju ere nbe la re oni mo fe ka fi gbadua loni oni won pe ni divine involvement awon ti won ba gba oju ere olohun lolohun mo ba won da si ami niyan ngba mo divine ti favor tumo si according to current English dictionary, it won release in Oxford University. Me ne pada sinu e, ikan ninu ami po ti gba oju ere Olorun. Ikan ninu ami ti oju ere mo ba sise, oni idasi. To ba se pe fun re nikan lo mo da gbogbo nkan se, ko si ami yen lare. Mi wa mo boya won kan fe, eyin wo le fi ami oju ere. The mark of favor is divine involvement. Do you want mama se bi to ba nkan de yen so ni lo ko lohun bo dasi aboro po le dasi pelu agbara gbogbo yin omo lohun te ba fe e mo binu ma tun gbe yin dide wa wa ibi kan to le fe yin ti because involvement tun mo si iwo simi je nbo se bayi loluwa wi to ba le dide fe yin ti nkan kan ma tun ni e joku pada loruko baba ti omo ati ti emi mimo gbogbo eni tin bo mi laaro yi olorun yo bo dasi gba ase ati ami idasi latorun wa enikan ni define involvement and that simply connotes God participation in the subject matter enikan ni ki le wi yen idasi olorun lori oro koro lori nkan ki nkan to ba nla koja iyen tumo si pe when the almighty God get involved in your affairs, in a person's affairs. Nigba ti Olorun ba bayan dasi nkan. And case it in benle mama, so ni lo kolon obo dasi ni. Se situation woman rey, so ni lo kolon obo dasi. Se yon yayin lenu, ki se bobo case lolo man dasi yo. A wanto ba sa, a wanto ri oju ere, ko kan lo we, o ni man ba dasi. E waman kabe se wanyan ni bi pepe yin e dobale. E wa koju soke. Iyan ni pe eyin yo wa nle, your back will lie down and you will face the front, you will face up. Wa gboju e soke. Ninu we Psalm 121. Agba adua ta won mo awon di David gba niyan, emi o gboju mi sori oke won ni. Ni biti iran lowo mi yo ti wa. Oni iran lowo mi yo ti owo Oluwa wa, eni to da orun ati aye. Ami akoko ti won fi mo mo poju ere nbe lara eyan oni idasi e wa kigbe baba ba mi da soro ise mi aye ti fe mo fi mi se yeye and systematically se mo pe second half la wa bi eyan ba ile go le leyi itiju ni o ba mi da si oro igbeyawo mi
lona meji gbogbo eyin sister te ti mari ibe gigun enikan ni o gbogbo eyin brother te ti mari iyawo e kan be nbi kan the bone of your bone kan be nbi kan and gbogbo eyin omo olodun te ngbo mi awon anointing meji meji ti mo fun yin e mu eyo kokan bo ni ola gbogbo eyin te wa national church e mu anointing eyo kokan wa mo fe ko yin be se anointing ara yin mo fe ke anointing ara yin seju mi meji meji anointing mo fun awon eyan Jesus city tori ta fe fi se ta fi nse na ni atojo Wednesday latin lo oil so gbogbo eyin te ni enikan ni wo fun mi iwo na mu bu oil te fi nse be budani lo ra fi sinu ta sinu igo ta sinu bottle kan a fe jo ra mu olorun ninu convention odun 2026 yi mo fe ko da soro mi baba da si mi ara mi gbe kan bo se dobale yen to koju soki olorun jo ba mi dasi oro mi ba won mo mi dasi esa ko si awon ti olorun ba se lore to ba won dasi ti won ki ni testimony egbo mi sa it will appear to olorun ba bo dasi as if you are wiser and more powerful than other people yo da bi eni ko gbon bi eni ko mo se ni ah won la ki mo gun mo te ki ewu e mo le mo olohun obo ogun ni ti olohun ba bo ogun yin ewura ko ni le mo idasi olohun ni be se dobale yen ni baba ndasi dasi oro ise mi olohun ba mi dasi ba wa nkan se tete wa nkan se soro aye mi baba tete wa nkan se soro ise mi o wa nkan se soro oyun mo fe loyin olohun wa yi pada ko mo yi segbe ko mo yi segbe osi mama e wa gbo nkan ti ami oju ere ti won pe ni idasi ohun ba de nothing become impossible for you again ko wa sin ti yo soro se mo se baba ti gbadura tan ni sin mo so fun awon eyan ki won lo pade mi be ni ago mefa ni ori YouTube TikTok and Facebook so a minimum in si se yen laarin 1 hour 6 to 7 o na ma fi se lagbare ni to ni aye atorun meku amanasha ala ye ye ti poju olohun mama ni ra mu le ba ndasi fun in the name of Jesus Christ to so le kan si baba ba ndaso ro ijo mi eyin pastor egbadua yi mo mo toju mi ri ba ndasi oro ijo yi mo si jiya jiya ninu ise oluwa ti mo ti bere latodun na mi na le afigba to ba ndasi ni 2020 oh enikan ni se so si yun mo se bo sese bere ni ah ah nigba ti bonki wa ni 2001 gbogbo awon mo church ni mo ko lo ta lo korin nbe awa gangan be nu prayer warrior ta shata moto meji meta la 13 bus ni mo fi ka won eyan lo sibe ta tun pada di oju eta na mo tun wa ijo yen koko dagba ise yen koko lo waju mo sa nba fa be titi mo fi ko de wema mo si tun ba e ti ri bi ti pastor ti mo fi nu so si gba bolu tori ko si telomi obasa na mo gba church won pe kan lojiji o de lojiji e sa ko de lojiji igba to lo yo si mi loje ojo olorun ojiji ko to dodo mi mo ti lo 27 or 28 years ninu se oluwa bo le kan na to de bayi o wa da bi ala ebe olorun wa da si mi wonu ile ti mo nsun olorun da si awon omo mi ah women convention ola la pari e ola na ni o je climax gbogbo awon to lo n ba won da si enikan ni se yen wa wa nu bible ninu exodus chapter 3 verse 2 bibeli so nipa awon omo israeli awon gangan le example to da nigba ti olorun emi awon woli ba won da si ah loju ese ni nkan mo yi pada Nigeria sese lo boya 60 something year ta ti gba independence awon omo israeli wa ninu ide fun 430 years odidi ilu kan 430 years ah ewo ogo fa gan tin ba wo tawon yan ba nso Nigeria awa la se ma reni o lo bere lo wa won ilu olu la won ti en gbe they spend 430 years ki won to wa gba ominira ki won to gba itusile won lowo awon mo Egypt ah ojuri to gbogbo eni to ngbo mi ki olohun ko dasi o ye dide mo mi e wa dide daddy e wa mo so tele mi
be lo mo lo waju to mo lo eyin laaro ni Saturday.

0: Oluwa mi bandasi baba mi dasi mi oluwa mi bandasi esa interfere nu so niye a to to win is tin ba ti bo sori Facebook enikan ni kinidi ajebe ebini ajebe yeye ni eyin mama mama tomo re ti pe laje yi ogbo wo lo fe dasi ti olohun ba bo dasi owo to yo mo fun iya mi ni omo je o ola to yo mo wa elomi ni o ti o ba bo daso lo ga re ah won yo je e ki gbe baba arifi po ba daso lo mi olorun ojiji arifi po yo si mi lojiji be mi wo le kan na divine involvement is a sign of divine favor and ninu women convention team wa ni divine favor eni kan ni woli be se se nso inu yin dun bo olohun se le ban dasi je nkoko so number 1 ki wa pe mama to do yi mama kan ni how can God get involved bo olohun se mo ba yan dasi the first thing when God decided to be involved or to favor you is he will raise a deliverer for you. Ti Olorun ba de agbe olugbala olugbeja kan olugbala kan dide fun o enikan bi bawo eni to le support e be se nkigbe nisin baba ba ndasi gbogbo oro to nso yi o mo na ti o gba iwo ni lo ati ba ronu ti e oju ko so lo. If there is a man that can pray, there is God in heaven that can answer prayer, provided ti won na ba ti da Jesu Oluwa mo eni to ba da Jesu mo gege bi Oluwa to olugbala re ah ki pe to lo mo fi tete da si anybody ti o tun dese because bibeli ni bi nba gba ese lo kan aya mi o ni olohun ki o ni gbon aduwa mi o ni if I regard iniquity in my heart God will not answer my prayer and e wa gbon mi gbogbo eyan omo olohun a gbe olugbeja kan olugbala kan olufani lowo kan yo ran si o olohun ni lo kan so lato run ma fun yin lese bibeli yen o le gbe woli kan dide o le gbe pastor kan dide o le gbe contractor kan dide o le gbe businessman kan dide o le gbe enikan ti o kan dide mo fe ko ni se lo fe ki aye re o le ba bo soju e wa kan ri oju ere ti o se ko ti o se salaye wa e wo won to mo so inti ya ida ni se engineer mo me sumo to se o ye so
1: oruko mi ni jene adibayo jenes lati zona church ejigbo
2: ejigbo le ti wa so si wa lejigbo yes
1: ben sir so o pe odun kan la na gerege ti mama se beje ti mo wa si bibi yi
2: ni odun kan
1: be ni
2: ni last year
1: ti se beje ti adu ti be yen awo sukorin ni bibi yi
2: eh
1: le ba so wi pe awo suta korin yo ta se first o ka du ka jeun o
2: eh
1: mo ba sa joko ngba mo reti ti mo pe bi pa bi ngo te ni ki wa gun bari e de ye ti kara omi omi yesu re ni so yesu oro mi je si omi yen e ni ka si so nti aba fe si omo mi si re mo ti ri ni si o ti le lo ri merin igba to ti jade school tan ni ti guru re mo ti ma ti yen to ma pe phone re pe yan ba pe won ni aje ni me bi pe won le wale aje le mi se o ah
2: yo la je ni
1: be ni mo nawo nawo mo kaakiri kaakiri o su mi mo kan gbo pe yin lori radio jan na ni bi pe iwa ya kan be o jani o toju omo re o da je ni ha o lo se ah mo le mi ni amba wi o bo ni o gba mo ba dide njo mo ba sari ka keda ko yin ibo ni bibo ni mo ba so fe pa ni kidin be yen ni mo ba ju o to ba na o mo mi de be mo ju gbo asajo wa ni jo wa se njo te be de yen bi yen se ni ka so so mi tan ta mo mi tan to ko ba mo wa je mo fe je o ki wa o je lo ma wa go to lu bo ba mi 3 mi score hello mo ba bota hello abibu abibo ni o ni elomo mi emi mo ma re o ni ibo in ko o ni mo
2: pe yin fun re
1: ko pe me ne ni jo yin ti kuro o pe mi ni bibo se o mi tan o pe mi ni mo ni ah o le bo yin si le ibo lo wa oloni ebi we ma le wa o n sise kini to si be ki pade ohun ah iro ni
2: mo ba o to n pe yin laje
1: mo ba fe bale mo ba sare
2: e fe ba ta
1: mo fi be ni mo ba sare ke nigba ti lori o n bo lato kan bi gate emi na bo o ke pa o mi mi ogo odun merin ti se
2: church
1: o ni me mi ogo odun merin ti se o de mi na ko o ba royin fun mi titi o ye ki wo moto de ye iwo rodu ni ese ile bi atejo re de be so acha pari ti lati wa ni mo mi o da pe birthday ti yin na on the 12 ni se wa lo ni tori jule le na 12 mo ni be ni a ni e ma lo ma se birthday fun yin
2: o lo won se birthday
1: ma se birthday oni ki mo lo sibi ti mo de si o se birthday fun me o ra phone fun me o sa se to se da do asi pa na fun mi lowo mo a pe ni February mo da mo ni abibu bi pe ti mo le ma wa e da ko je pade mi Jesus ti pelu se re na o ni we a try o na
2: o lo try
1: eh lo ba wa ni March gba to March lo an re ri pe o ki wo ya ti ti so testimony o to ba ya emi na so to na mo ni ma so lo ba ye ba ti February ba ko nbe o to je kan ta ni March e lo ba pe lo me mi baba yen sogun mo ni baba oni sogun ah mo so be mo o ni bo ti e jogun ni ogun le ya re si te ba o ni customer kan to wa jamne o ti jodun meta ni o so so bu ko special for mo pe se ti won pe o ko lo o so fun pe e to baba jowo idariji only boy said le njo kelu ba ni hello abi le nbulo lo ni wa se nbo le ona ti lati bi ese kan sube kini e kan so fun pe pe pe pe only o ba lo da lo lo ba ni wo to pe le baba lo ba lo ti an fi fun aladu ta bodo wo ni kan ma fi le o tori mi eyin se mi kemi o dariji o tori na lati ni le se ti gbogba lo re lati bi odun meta e lo ni siro gbogbe e ko we fun imi tun be tu sorry o pa mi ko o tu o ni o se gbogbo kan pata to re engineer gbogbo kan pata pata to se bi ti pari e ebo kan ibo ni tu ba se lo lo bayi ah baba mi se
2: ibo si se lo bayi
1: ipe yi ipe mi o ipe gidi ni o ipe de ka gba ipe to kan to ke yin eyan da kan ipe yi ipe to da ni o ipe ti o ko o ti o gbo bi
2: mo
1: ti nawo
2: mama won mo ni ko yin ni n te n so
1: eni kan kan ko mi o eni kan kan ko mi o eni kan kan ko mi o e ta n so
2: mi abibu yin wa nko
1: abibu mi obi bi o te n gba lo lo bayi to da gbe ni gbo program wa lenu ise o wa lepe ti bi bo sise lepe ah i toju mi gidi e so osu ni gbo 77 oni ma fun mi oni ma yo to bi pe soto soto ma ni wo ti da ba wo sa toju ya
2: yo ni soto
1: yo ni soto ah daddy o me ti mo mu ku ti bo gbe fun ko mu ni igba to dele ko ba yawo mo oluwa ko sire pe lo ba ya re laja emi ti lo o
2: iyawo so ba nfun anawo e mejeji mi mo boyo le dide wa ki gbe ta lo de mi to tun de ya mi ah emi o mo boyo le soro bayi o ta lo de mi to tun di omo mi wa di egbo aro oluwa loruko jesu ide aye ja lara mi e je wa won aladu oya Yes, Manash, Legede Yede Bodasha, Ide, Maja, Maja, Maja, Jesus, what do I want? Amen. Mama, Oma Yitu Odumelu.
1: What you love me 34 years, bye.
2: Oma 34.
1: Ben.
2: Number Kini.
1: So la la number 2.
2: O number 2.
1: Ben.
2: Yo wa yen lori. Mama ni ni convention last year. That is July 9 last year. Won o ko ninu bi ti an ti ri yanu. Mama la won ju e baale. Enowo yin e gba tu sile ni. Adu e yo kan ni ma pe te fi joko. Nowo yen. Wa kegbe baba. Loruko Jesu. Tu owo mi le ki mo ni o tu le e je won awon to le soro ya ah baba bi owo agbara nla tu owo mi le Na sambara katahalash Yash Tu owo mi tu visa mi le Tu onje mi le Tu ka mi le Jesu Oluwa wa Won ni nigba ta won dele omo yen ba we nle lojo yen awon jo rin de worodu ni o wa ko sibe o je lo laja pelu iya re emi ti lo fun o mama yi ogun yen o ni ja yin mo titi doju ale lo mo yen o toju yin iwa so nikan oluwa yo gbe awon yoku na ga e ma tinu ogo wonu ogo in Jesus name.
0: Nice. That is what they call divine involvement. Idasi niye gbogbe yo bo lo to fe ko lo won dasi o didem bi to ba wa wa tewo mo fe gbadua eyo omo olohun ni ola se ri pe ya won ko mbi ta tin gbadua ah ko ni be ibi to ti gbadua yen na ladua re ti down awon tin gba wo re wo awon tin lo agore ti won fi so fo me pa je ni olohun ti pari won o pari se sara won nitori pe mo so tele si omi and lagbara olohun to ba dola ola na to ni pade weje we mu mi convention of idigbodo lola anointing o mo fe so tele si egbe anointing oyin dani yato si pe ngbe dani bo e jo ntori olohun gbogbo eni ti ba nbo mura o oto orisirisi nkan ni o sele and ago mejo la bere gba ti o ba fi di bi owo gbogbo sonatio ti wa ni nbo ni wema esa gbogbo eni te ngbo mi bi to jina join wa la ro la isin kan na si ni a se service meji tayo ni mo fi so fun o pe olohun a dasi o ye tewo etewo gbogbo eni to ba se ami ni igba meji olohun mo bi o ni kile o to su loni kile o to su loni mi omo na bi ti wa gbe oro won gba loruko baba to mo ati temi mimo ki arugbo ojo jesu omo olohun ko da soro re in the name of Jesus ami meje amen amen amen amen amen amen amen so emura la ro la ago mejo ni an kin to mo lo gbogbo eyan omo olohun kan fi rugbin kan ti ka fi seto la kan fi da mewa re ti olorun irugbin dasi mi ni mo fe ko file ida mewa oluwa dasi mi account number church lele 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International First Bank ni account number church ni ti yan ba wa wole sare lu eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank ni yan Comfort Life Mission na ni o gbe jade and ko to di pe mama lo gbogbo eni to ni anfani ati gbo mi ese bibeli ta fe ka loni ati pari iwe Jeremiah lana lagbara eni to laye atorun iwe lamentation iwe ekun Jeremiah o la fe ka 1 to 5 na ni akatan loni ni 1 to 5 akatan loni ni o 1 to 5 ni gbogbo eyan omo olohun ti won bi ekun Jeremiah la fe ka and akatan patapata loni 1 to 5 pe na lo wa nbe ko wo 6 gan eyin omo olohun te mark birthday yin ati wedding anniversary yin wa kunle ire ati anuko ba yin ilekun ilo siwaju ko si ni waju yin in Jesus name happy birthday long life and prosperity anuko mo dagbere fun ilele yin in Jesus name oda president wa governor wa your excellency Nigeria gbo enikan ni mo be share testimony mi eje o loud ko clear ko ni ti lori number 08088 71 65 66 E send the message ire atanu ko ba yin. God bless you.
3: Give it up for my station 88.1 Super FM Benin